0: Nagapromo kami ulit. Roa, rarabakan nyo lang nyo. Ito ka mo sumi, ito ko mi. Kayo mo may amaka mo kayo. Urapamode.
1: Urapamode.
0: Maraglagang bambong dyan yung basa ta. Alane mo mali po basa ta. Kamarapati pa, ante nga nga nga, ante rawawata po kayo. Ay, nito ko barisema. Botano, balikit ang boto. Mukay limo. Mukay limo.
1: Kailan mo maya mata mukay